ngabo ngayithenga sidakwe sila ithi uyayazi ipikiwe ifotsholoke athi imali phansi semhlabathini le kodwa kugebhoziswayo kona le plumprimadoda sishazi siyetsholotsho lisha nemawabeni efilabu.

0: Mula uze si bongile. Aparece pa sibusa.
1: Daisa da kufina na makwa team coat. Asi aisa
0: go. Asasa na intinzwe. Azwa manje manje nzi ono tiripa hit.
1: Nezi ma pin code. Daga nozi buka mambo.
0: Jemwe zino uyu.